Manambali ba? Manambali ba si Manansano? Ay! Wazala! Yeah! Belua kudai, tamien lukukuwe, ah!